0: Iya, Mbak.
1: Ya, baik. Nah, di I-nya ditahan dulu, Bu. Gunahan. Ayul, sila.
0: Oh, iya.